kami sa dayon na wagi dahil yawa niya nung namaya danu o gedi goyang.